0: aso fo afra ni
1: papa
0: agidi fo ntumi ntwen ma bebre akoto ha mu
1: sa
0: bebre akodi ba bi an kai sese ye die aso fo
1: papa kasa papa otwen ho asem de otwen papa enye easy so yo kristo ni na uni abotra o de betwen a na chese o kristo somo no
2: enye asempa fm
1: yehwe israel fo no emra okodi mizrim no
0: oh yes
1: wa nya abotra ntwen nyankopon a eno no ankasa kasa wo de onyansa nka bosha asase no nkonsa nka nti otwen de wo ye kristo ni a wo di papa na tini ngwa de se unya abotre na otwen amen
0: amen for 38 years this man kept waiting in the presence of God watchen papa wo woni da so said da kro beye ne da
1: yes
0: na wo agresia mu said da kro beye ne da
1: yes
0: adie bia wontim se e cheche se denya da kro mesu me brebeduru
1: amen
0: and

akodie mo wo mama ne wo mama ma wadie no adwuma ne makodie mo woni wo nuanom ema ne mema mo na makodie mo nanso ewrade nyankopon a ama akogye ko si asase ano no wo masa okono emra awie ye ewo yesu kristo nazaret ni dinim mo Ewurade oma okun jai ekosi asase ano

0: ama charity se ewurade woni ne ma ma ne ne ma mema na sefo ne ne fie ma wadom eno suma won na ma ne ma pa emra wo fie ewo yesu kristo dimo amen otini ni mpa igba emo odin me se ofra uradio no se ubetwe won afri ba bi uradio no wo ana se ube lo no me pa wa chew e fro se na ka se fri hi Doris Bacho Kasa. Ewo de ehun. Ewade me bom paye e de Doris ebe wanim. Ewade fa saka Doris na sane yare. Yare bia ewade ewo Doris ni paduam ni mogam ni ti ni no pemu ni ntinemu ni ne widie mo fi Doris ti so be si ni ase. Ase enhye ewo Yesu din mo. But there is any fear who by ewo Yesu demon. Amen. Otini ni mpai ba imo odin.
1: Eye juma bebre.
0: Paje fro sana ka sa fre hin.
1: Ba cho de fe mi akutu dan kwa me sa fi ngoko.
0: Agoto mba cho kasa.
1: Ba cho baba me sta ho ho ma ho de mi de mi nya ne sa papa me nya ho ti nkwa ho di wum.
0: Awurade ɛbɔ mpaeɛ wɔ Yesu din mu ɛma akoto da nkwa ɛserɛ sɛ Awurade ɔbɛma no ahoɔden sunsun fam ɛne honam fam na ma nneɛma pa ɛmra ne nsɛm wɔ Yesu din mu
1: amen
0: mate bye Otini ni mpa igba imu odin. Pacho, ye fre ose na kase fri hi. Pacho, ye fre ose. Hey, yo. Mami, Pacho, kase o. Ewurade ewo Yesu Kristo din mu srema ajua usia ni mama ema ne ni mama ni nana no ne nasefo ewurade sedum wo mo bo mo ho ban ma wadum ene woni onyam entena wo mo so na ma ne ema pa embra mo sem ewo Yesu Kristo din mu amen ewurade nshira so Otini ni mpa igba imu odin. Ye fo se na ka sa fre hin. Pacho se. Mama me be pacho ka sa. Awade e bom pa se se ma wadum eno suma mama me be ni mane na sifo nyina. Awade ma wadum no so. Ewade ma wadum no so ewo Yesu Kristo din mo amen otini ni mpa igba imu odin ye fro sana ka sa fre hin lizi kamara pacho kasa e bom pa yo Yesu Kristo din mo ema lizi a wo frefri kamara serade ma wani onyam ma wadom enye kese wo lizi wani okunu ne ma ne nasefo na ma niam apa awurade nye om chefa ewo yesu din mu amen otini ni mpa boy mo den pacho efro sana kasa fre hin Ayo, Lizzie, yo. Bye bye. Yebefa ofre for bako near the sea, yebrenunti, yebrenunti, yebrenunti. Una last caller, una ye catchy. Otini nimpa iba imo den. Pacho efo sanaka safi. na na from pon makati hills bacho kasa what's it

0: kosi nya kire se wondo me so if I'm posting my partner before
1: Asemba FM
0: se me posting what am I and am I
2: hello post me ye post me ye blocky
3: ne hide
2: enti
0: see my only you
2: exactly enti me post up na wo ade che se me do
0: abi okay
2: enti edi sa nyama lechi a Epa dada ya yon.
0: Okay.
2: Nte meka se, Eesu ya tra na ma nyama biwe ni na akofa aba.
0: Yeah.
2: Anke efe, oh, se ebi ya mini upi na, na ebi ya, oh, upi, mini upi nchyo, ye kin prakama.
0: Mm-hmm.
2: Upa na uni mbela, ebi ya pos, ebi ya biye fanuna unu.
0: Mm-hmm.
2: But, anti rejoice in him, adepa ni,
0: mm-hmm.
2: because onti mi le in usubi.
0: Yeah.
2: Nti unu ni.
0: Mm-hmm.
2: But se mimi pena unu komana,
0: Yeah.
2: Nti asemba obi tuwa kan oh mene le neke suba yo ebi asoro oni but una wama unkwai nti se wama unkwai ndi ya mafo beto manu etu wasem so
0: yeah.
2: eno mbeka de mbeka ama
0: yeah.
2: but enku sifi embisa ya unse mfo beto omu do mu wile nisha beto abontin eko si se mu omu
0: eko si se mi boss obi shu boss
2: yini na yefa nyadu siya adie ewa unu se omo mudi esa ni ne kusi se kusi fia mo mo nti efa nya di se amaye wo udo bi pa but the moment ada kusi abontin pe no be se won te masem na esa na eya mi kai tama na mi sisu na mi chempa ko na pe na asem eja ni mso wo ba be pe na asem ni na nda fufa mi no mo na na me ka chom so na ge yi se o na bare yo e mi se o bela ne chem na na me me am na fufu me ma na
0: me wo wasi
2: S N I seven my barno.
0: Come on, say that all you good.
2: Is it my mother? Is it okay? If you want me to see, hey, me, me, see me, hey, we.

0: nya se mebu ni de wa hu ema ne de video kwa mpo shiki mi sister bro ne de aidade na ye de ka banku ta dade na de so de o de shu ne kwa ti ma ne kwa ti da moja ngofo bi sa no a kan so so nya accident wo so ame o kuma se se wo bua ensu sister bella ke so musu mu be twi kwa mpo na dro kwa mpo mu mi ato brush ne so no twa o twi bua ne se na bua ni so twi ne so na so che se ye o de o mu de sister ne fa mu ofie ne wa
1: we twi we se na
0: we so mu di odo
1: so jao si ye nko fu de radishia mi sado
0: wahu inti sa oku komensyashen nasi ya obisi ya in bema na nuti se shua bane so konti se doko doko cha so kani se that comment ne bane kwa mpo no inso irritating wahu ya fani se bete si me shua bina nse ya meme midi mi beta me katwa so ya bema me mposti mi ufa mi siye mide midi kama awoni ya nsa but
1: abeka se uchiti
0: le binye nisa awoma me katwa momo te ya siye
2: asempa FM
0: se lomu ti me frame se by the secret meme me hu ade na meka manu at me because I send you one ma ye catch me so but anya ma no ayo bu on so a ne bu fun so na o kan sem wo hu chese ma no bit me hwe flashing ne ma ko so wo a internet ne so sa chese the compare my worry eh ayo set yen nyina na kan sem nya pio another meka bia ma me nyano mo meema set yen nyina anya pio wo hu uka banku ni wetwa na be megu nkwa so na be me dia waka na ba ni yesi mi de ti me ba ni no ma tre ni ma suri na de se metwa mu kura mpo bebre ya dada akra because obu o na che se eyo ye dia attract attention
1: minimal who so na when your best marriage
0: is obuwa
1: be ma papa ni
0: obuwa obuwa won sister balance ni se che se ma me ka se ni se na se sense no che se internet has caused more harm than good so what in America
1: and I was saying a good product
0: yes it's not sense say be say we did do open dia tamani abefa we free free no so what you see because internet no say be and can say be a person in my bone na ye dey you yesue be